Papa na tsuwari papi. Kisama na kong pekado ka pa yung cha. Di kong pekado man ka dadadari ka pa yung kabagwa.